Mari Belafonte, no? Da Seseta Island in the Sun, no sa ba yung rato na pupapisa na lugar ng Caribbean sa Namas, sila ng Mariba, no? Bonita kansyon siguro, lagang babay ko Mighty Sparrow. Esa kita Black and White Love, esa kita mita panet en feliz memoria de mi amiga Ana Clara Koch, kung nunca mita luide. Eta guste kandika aki.